bonsam pese o sewa no di nwura ewura wadwe mu asofo abenyina ya kromfo obi ka chem se Ghana ha the fastest way to make money ani se obekọ politism anaba ye sofo enam se obra na beti bi se nya de bra the fast